0: Ou voye jè ou nan mitan fis la. Ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e, ki sa nou e. Woy, woy, woy, woy.
1: Gade vou fon, kap mousi.
0: Woy, kon
1: te kwa jè wè.
0: Gade vou fon.